Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng ampilyama ang urkumanja. Ang urkumanja ng ampilyama ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. It's from Picketon Island. Anyang naningar ka. And ang